0: driver's license at ID card. Wala nang manipis na paper health cards o kaya na may marami ang ID na pagpipilian. Isang card na lamang at iyon na. Isang card upang ma-access ang serbisyo ng pamahalaan na iyong kailangan. Sa iba pang kaalaman, alberta.ca/onecard. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
1: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
2: Mas maigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
0: Baka di mo tawaging ito ay abuso, ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang makasakit or mag-control, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
3: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
2: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang pigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
1: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
0: Hey Alberta, maaari mo nang kunin ngayon ang iyong health number, Canadian citizenship marker sa iyong driver's license at ID card. Wala nang manipis na paper health cards o kaya na may marami ang ID na pagpipilian. Isang card na lamang at iyon na. Isang card upang ma-access ang serbisyo ng pamahalaan na iyong kailangan. Sa iba pang kaalaman, alberta.ca/onecard. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
4: Tune in to Gabayan Radio, delivering today's best music, business talks, gospel messages, entertainment, and public affairs. Gabayan Radio, every Sunday at 9 p.m. to 10 p.m. with your host, Prince Allen and Bojo Bautista. Only here at 94.7 FM. Gabayan Radio, atin ito.
5: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio. The Multicultural Spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Mark Delda, who I had the opportunity to interview nung nakaraang linggo lang sa kanilang Taste of the Philippines event. Yung last weekend, nandun po tayo. Ayan. So, before all that, magpasalamat lang po tayo sa lahat ng vendors, sponsors, and partners ng ating career fair. Napaka-importante po to. Kasi sila po ang dahilan kung bakit meron kaming pambayad sa aming expenses. Diba? Ayan. Sige po. Bago tayo mag-shout out, batiin lang po natin ang ating mga sponsors. Ayan. So, simulan po natin sa ating mga sponsors. So, nandito po ang a joint project ni Zandy at Camille. Hi! Maraming salamat pa sa pagsuporta nyo dito sa ating event. Nandito rin po ang Light of Care. Ang Light of Care po is the home care and companion services na ino-offer din ni Zandy Camille. And she's part owner of that business. So, ang ginagawa po nila is they provide home care services led by experienced Filipino nurses. Siyempre, alam nyo kapag Filipino nurses, compassionate po yan. Diba? Ayan, nandito rin po, siyempre, ang BMO, ang ating co-presenter, and they are supporting our community as the official finance banking partner po ng ating event. So, malalaman din po natin kung ano yung mga special programming na ibibigay ng BMO para sa ating lahat during that event. Ayan. And isa-isahin po natin ang ating mga community sponsors, iCare Wellness Collective. Hi! Maraming salamat po ang Choppy ng aming brand ng Chicken Inasal. Very, your virtual COO at ang inyong hub for a lot of VAs. Kung kailangan niyo po ng mga VAs, ayan, contact Viri. Ang IC Strategies and Talent Hub, yun din po yung business consulting company namin. Tara Simon Studio. So, I think this is a podcast studio. So, maraming salamat for supporting our event. Quality Shine Janitorial Services, maraming salamat po. Mira Gracia, this is a tech startup na nagbibigay po ng technology and AI platforms for small businesses like us. So, napakaganda po malaman din natin kung ano yung mga service na pinaprovide niyan. Canada Edge, hello po. Sky's Windows Blinds Sales and Installation. So, kung naghahanap po kayo ng matibay na mga blinds na magandang installation at service, kontakin nyo lang po ang Sky's Window Blinds at ang kanilang representative na si Don Simon. Hi, Don Simon! Kamusta? And syempre, nandito rin ang ating minamahal na si Cindy Martinez ng Country Hills Toyota. Maraming salamat sa suporta. Nandito rin ang Happy Peeps, ang pinaka masarap at juicy na spicy fried chicken na nandito sa Calgary. Nandyan lang po sila sa 17th Avenue. At kapag napunta kayo ng Happy Peeps, wag na wag nyong kalimutan na itry yung chicken spring rolls nila. Napakasarap, I'm telling you. Napakasarap. Andito rin po ang ating isa pang sponsor, ang Direxcel Consulting. Hello, maraming salamat. At nandito rin as our sponsor ang Calgary Italian Bakery. So, we're so excited to meet you at matikman yung mga produkto ninyo. Hopefully, maipatikim natin yan sa larger Calgary community. We also have Leaf Filter Gutter Protection. So, eto, nakakatuwa kung ano yung produkto na ino-offer nila kasi they're offering parang screen sa mga gutter natin, lalo na yung mga, alam mo yung mga nasira na yung mga gutter natin, lalo na doon sa mga older developed communities, yung mga mas nauna pang na-develop. Syempre, it's about time to replace your gutters. And ang maganda dito, they replace your gutters and then they set up the filter. Ang pinaka dahilan kung bakit ni-launch nila yung filter is they want to avoid yung pagka-clog ng gutters ninyo dahil sa mga debris, especially the leaves. So, magandang makita ninyo yung mga produkto nila. And nandito rin po our supporters, ang YYC Home Care Services. Maraming salamat po. They're also opening up slots that available for

0: hiring sa kanilang organization. Maraming salamat din po kay Coach Len Consulting. Ayan, meron pa ba tayong nalimutan? Ayun, nagpapasalamat tayo sa Shimlo, especially kay Jay at kay Attorney Jay at Attorney Don Deloro. Hello po sa inyong lahat. And syempre, ang ating media and community partners, number one na dyan, ang Kabayan Radio, ang Filipinos Rising, Action Dignity, Momentum, Calgary Catholic School District, and Chatways. And marami pa po tayong aabangan na iba pa. Nasabi na po natin ang high flyer ng KFC at Chugo Juice. So hopefully wala po tayong na-miss up. Ayan, balik na tayo sa ating mga shout-out. Shout-out, shout-out, shout-out, shout-out. Ayan. Okay. Hi, Marie! Kamusta? Ang ating magandang-magandang kaibigan ng Chestermere at ang presidente ng isang organization doon na nagbibuild ng Filipino community. Napakaganda po ng ginagawa nila dyan. So, sa lahat po ng mga kababayan natin sa Chestermere, kontakin nyo lang po si Marie kung gusto nyo maging involved sa community. At nandito rin ang ating kaibigan, ang ating sikat na influencer na kaibigan, si GP Noy. Ali, kamusta? Shoutout din natin itong branch ng kanilang Oodle Noodles sa Airdrie. Hopefully makabisita kami dyan at matikman natin ang noodles na yan. Ano ba yung masarap na noodles dyan? Ano pa ba? Ayan! So, ito po, merong mensahe ang ating boss. I-promote daw natin ang Elias. Yes! Sa darating po na October, babalik ulit si Elias dito sa Calgary. Kasama po ang ating minamahal na si Don Simon. Teka, i-pull out lang natin ang poster niyang Elias. Nakakatuwa. Sa lahat po ng hindi nakanood last year dahil Friday ang schedule ng show ni Elias dito sa Calgary. Ngayon, napakaganda kasi it's going to be, I think, on a Saturday. Tama ba? October 17, 2026. Hopefully this is a Saturday para lahat po nung nakamiss dati. Ayan po, October 17, it's a Saturday. So lahat po nung hindi nakapanood last year, manood na kayo ngayon. At ang maganda dito, hindi lang po si Elias ang mapapanood din nyo. Nandoon din. Wow, nandito rin si Echo Claridad. I think si Echo Claridad is tagged as the rockstar prince ng Pilipinas. Kung hindi nyo pa nakikita ang performance ng batang yan, pero alam na alam ko maraming may gusto dyan sa batang yan. So again, Elias J TV Band live in Calgary. Back again, live 2026 Canada Tour. Mangyayari po yan sa October 17 sa Dera Banquet Hall. Sa dito lang po yan sa Northeast. At ang mga tickets nila, meron po tayong GA at VIP. Murang-mura lang po ang mga tickets na to. Dalawang performers na po ang mapapanood ninyo. Ang GA is $105 at ang VIP ay $120. So if you're looking for tickets, just contact Don Simon at 587-727-0817. Ayan. Again, Don Simon, 587-727-0817. Napakarami pala ng 7 sa number ni Don Simon. Ayan. O sige. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? And gusto lang po natin palang i-recap lahat ng mga nangyari sa atin for the past month dahil ang dami-dami pong nang kaganapan. Una-una na, let's congratulate House of Musa, Canada. Nagkaroon po sila ng fashion show kagabi dyan po sa Dera Banquet Hall din. And I was honored to meet some of their stunning and lovely, kanilang mga lovely model sponsors. Nandyan po si Doc Alvin. Nandun din si Ate Rem. Nandun din, may nakilala tayong flight attendant. Meron tayong nakilala na owner ng isang massage clinic. Nakilala tayo ng dalawang youth. I think, hindi ko natin alam yung edad nila, pero batang-bata eh. Parang nasa 18 to early 20s lang sila. And they really love what they're doing. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, ang House of Musa
1: esa

0: Baka di mo tawaging ito ay abuso. Ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang makasakit or magkontrol, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
1: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. Wanna dance?
4: Sure.
3: But for some, it sounded this way.
4: Drinking and driving.